kandola ngale ba tukur ba ngayo go tukur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yara karangara nora ngale go pastaya pedago korela kandola kena kandola tukur ba dolgo yenga go tukur ba pana yaral mula ba toma wadala